No, no ge akuko wa sapiensia. Tabu Sunday, o kampo. Abaliri abuani sinke onwa July afo 2026. Ahambu, Joe Igbo. Ulọọrụ etiti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo Independent National Electoral Commission INEC ekwugo na ha agaghị agbati oge e nyere maka ndebanye aha kwamgbe nke ndị mmadụ na-atụ vootu akpọrọ Continuous Voter Registration maọbụ CVR n'aha mkpirisi, dịka ya bụ ụlọọrụ gara n'ihu kwụsie ike na ya bụ ndebanye aha kwụsịrị taa, agbanyeghị arịrịọ dị iche iche si n'aka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dịkwazị iche iche na-emegide ọchịchị gọọmenti nọ ugbu a, ya nakwa n'aka ọtụtụ ndị mmadụ okwu ha na ada ụda n'obodo ka etinyekwuo oge. N'ozi ha bipụtara n'akara X handle ha ụnyaahụ bụ Saturday, ụlọọrụ INEC mere ka amata na ya bụ ndebanye aha na-akwụsị taa bụ Sunday, abalị 26 nke ọnwa July afọ 2026. Gọọmenti etiti agogo ụkwụ na aka banyere akụkọ ahụ na-ekwu na ọ na-ejikere ịtụkwasị ego n'ụgwọ ọkụ eletrik ma kwuo na enweghị atụmatụ ọbụla ịtụkwasị ya bụ ego n'ọnụ ahịa ọkụ eletrik maka ụdị ndị ahịa ọbụla na-amụ ọkụ eletrik sitere n'akara ngwa National Grid. N'akwụkwọ nkwupụta o bipụtara na X handle ụnyaahụ bụ Saturday, onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onyeisi ala n'okwu metụtara akụrụngwa ọkụ eletrik na ngalaba ụlọọrụ osote onyeisi ala bụ Sadiq Wanka kwuru na ụfọdụ ụlọọrụ mgbasa ozi ghọtahiere ihe o kwuru n'izuụka gara aga, tinyere na gọọmenti etiti enweghị mgbe ha ji atụle ụdị atụmatụ ahụ ugbu a maọbụkwanụ n'ọdịnihu. Otu onyeisi na-ahụ maka ego n'ime otu ndị agha ọnụ ọgbalaga na-eyi ọha egwu Islamic State of West Africa Province maọbụ ISWAP n'aha mkpirisi enyefego onwe ya n'aka ngalaba ndị agha soja ala anyị akpọrọ Operation Hardened Kai dị na Borno State ya na ụmụ nwoke abụọ ndị ọzọ. Ndị agha soja Naịjirịa kọwara ya bụ nnyefe onwe dịka nnukwu mmeri nye agha a na-anụ ugbu a megide ndị ọnụ ọgbalaga. Onye okwuchite okwu ụlọọrụ agha soja Naịjirịa bụ Captain Muhammad Goni kwuru na nwa amadi ahụ nyefere onwe ya n'abalị 25 nke ọnwa July n'okporo ụzọ awara-awara Ladari Jagarawa, oge ụlọọrụ agha soja busoro ya na ndị otu ya agha kpụ ọkụ n'ọnụ sitere ma n'elu ma n'ala. Ọ gbakwunyere na ihe dị ka ndị agha nnupụ isi na-eyi ọha egwu 46 tinyere ndị ezinụlọ ha nyefekwuru onwe ha n'ọdị nso a. Ndị agha soja ala anyị weghachitere ọtụtụ egbe AK-47, magazin 4, mgbọ 101, ọgba tuntum na ego ruru ₦40,000. Ngalaba ụlọọrụ agha soja obodo a kwukwara na nke ahụ bụ nnukwu ọganihu nye ya bụ agha a na-ebuso ndị ọnụ ọgbalaga nakwa ndị omekome ndị ọzọ n'okirikiri obodo a bụ Naịjirịa. Gọọmenti Lagos Steeti emego ka o doo ewu na ọkụkọ anya na ndị mmadụ niile ji steeti ahụ mere ebe obibi nwere ikike ngagharị ụbọchị Saturday ọbụla a na-eme mkpucha na nzacha gburugburu kwa ọnwa akpọrọ monthly sanitation, tinyere na enweghị iwu ọbụla machibidoro ngagharị ụbọchị ahụ. Ha kwukwara na o megidere usoro iwu ijide mmadụ ọbụla n'ụbọchị ahụ maka ngagharị. Kọmishọna a na-ahụ maka gburugburu ebe obibi na akụrụngwa mmiri bụ Tokumbo Wahab mere ka nke ahụ doo anya ụnyaahụ bụ Saturday, oge ọ na-azaghachi ozi e bipụtara na X gbasara onye kwuru na-ejidere maka ịda iwu mkpocha na nzacha ma kpochie n'oge ụlọọrụ uwe ojii dị na Ikeja. Wahab kwuru na eweghachitere atụmatụ mkpocha na nzacha na ịdị ọcha gburugburu kwa ọnwa iji kwalite omenala idobe Lagos Steeti ọcha,
tinyere na usoro iwu nchekwa gburugburu akpọrọ Lagos State Environmental Management and Protection Law nke afọ 2017 nyere nkwado maka nke ahụ. Ọ sị na ya bụ iwu enweghị akụkọ ọbụla amachibidoro ndị mmadụ ịgagharị na ya bụ oge mkpocha na nzacha environmental sanitation. Ndị isi ụlọ mmụta agụmakwụkwọ mahadum Confluence University of Science and Technology maọbụ CUSTEC dị na Ọsara, Kogi State achụgo ụmụ akwụkwọ abụọ maka ebubo mmekọrịta ịkwa iko nwoke na nwoke. Ndị isi ya bụ mahadum kwụsịnatakwara ụmụ akwụkwọ anọ ọzọ otu afọ n'ihi ọgụ ha lụrụ n'ime oge ya bụ mahadum. Nke a dị n'ime akwụkwọ ozi si n'aka ngalaba ụlọ ọrụ mgbasa ozi ya bụ mahadum. Ya bụ ozi na-akọwa na ndị isi ya bụ mahadum nyere nkwado ntaramahụhụ ndị ahụ n'oge nzukọ agba nke 31 ha nwere site na nkwado otu ọrụ kọmitii na-ahụ maka ịdọ aka na ntị ụmụ akwụkwọ. Nkwupụta ahụ kwuru na ntaramahụhụ ahụ gbadoro ụkwụ na ụkpụrụ edepụtara n'usoro iwu enyere ụmụ akwụkwọ ndị ahụ n'ime oge a na-anabata ha na ya bụ mahadum edezigharịrị n'afọ 2025. A chụpụrụ Onumoko Hamza nke ngalaba Biology Education yanakwa Abdulaziz Eneji nke ngalaba Mining Engineering n'ihi ebubo ịkwa iko nwoke na nwoke. Ndị isi ya bụ mahadum gara n'ihu dọọ ụmụ akwụkwọ niile nọ ebe ahụ aka na ntị ka ha na ha agaghị ala azụ n'ọrụ ịta onye ọbụla achọpụtara ajọ akparamagwa ahụhụ. Gọọmenti Anambra Steeti emego ka amata na ha agaghịzi anabata ka onye ọbụla maọbụ obodo ọbụla na-arụ mgbidi ọsọ maọbụ speed bumps n'okporo ụzọ awara ọbụla okirikiri steeti a, ọkachasị nke ọbụla a na-enwetaghị nkwado maọbụ ikike gọọmenti tupu eme ya. Kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Dr. Law Mefo nyere ya bụ ozi ịdọ aka na ntị n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara. Ọ sị na enweghịzi obodo ọbụla ga-enwe ikike ịrụnye speed bump n'okporo ụzọ awara ọhanaeze n'ebughị ụzọ nata ikike na nkwado tozuru etozu n'aka gọọmenti. Kọmishọna Mefo kwuru na a ga-ekwe ka enwee speed bump naanị n'ebe ndị dị oke mkpa dịka ọdụ ahịa, ụlọ ụka, ụlọ akwụkwọ nakwa n'ebe ndị ọzọ gasị gọọmenti ga-enye nkwado. Ọ sị na ọ ga-abụ mmebi iwu ma ọ bụrụ na arụnye speed bump na-enwetaghị ikike maọbụ nkwado gọọmenti. N'ozi a si mpụga ala anyị, ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ ka na-agbasi mbọ ike ijikwa nnukwu ọkụ ọgba na-ere ugbu a na ndị debe nso obodo Bordeaux dị na mba France, tinyere na ọtụtụ ndị mmadụ karịrị 10,000 esigo n'ụlọ ebe obibi ha dị iche iche gbapụ ọsọ ndụ. Onyeisi obodo Bordeaux bụ Thomas Cazeneuve kwuru na ọkụ ahụ dị ihe dịka kilomita 15 site n'oke obodo ahụ, dịkwa ihe dịka kilomita 25 ruo site n'etiti obodo Bordeaux. N'izu ụka gara aga, ụdị ọkụ oke ọhịa ahụ gbara n'ọtụtụ obodo dị n'okirikiri Europe, karịsịa na mba France nakwa Spain, ebe ndị mmadụ karịrị 300,000 sigoro n'ụlọ ebe obibi ha dị iche iche gbaa ọsọ ndụ. France bụ mba ya bụ ọdachi kacha metụta. Na mba Spain, ndị mmadụ karịrị 90,000 esugo n'ụlọ ebe obibi ha dị iche iche gbaa ọsọ ndụ, ọkachasị n'obodo ndị dịdebere nso na Madrid na Avila. Oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'uhuruchi Saturday, onyeisi mpaghara Valencia bụ Joan Frank Perez Loca kwuru na ya bụ ọkụ ọgbụgba oke ọhịa akarigo ọnọdụ ha onwe ha pụrụ imenyụ. Ozi ahụ ka iji eweta akụkọ ụwa sapiensa nke taa n'isi njedebe, n'aha Joshua Akpan na ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, abụ m Joe Igbo. Ndewo maka isonyere anyị.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedies Limited.

0: ọkọ maka na ha na arụ na ere na etinye ma na edozi ụmụ akọrọ ngwa akwara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
1: 070 470 0094

0: ta muta fun won ka won ma won egbure mba ho no go on go na agbata mo na agbata mmadu on ojigo ko won ndo jere ndo na efe oje na nke achuche azu se je ko ihe ojo ni nime onya wa sa ha o ke fun ni na won won izu keto omu bed itero won sigo oku eku me oka to me o oye ku muzi oku da katakwa oku eku me o gbo no bido isa isa o se tana sa ha won zia on da na gwa ajo ogwa na me fabia wela ogwo for the tiras tire nemmo mo po no no pial oku nya oku ya oku ya legide legit on for the sin awon on de ndi ada gunya na dida ada won yes ajo bi ton yi jamu o ti se bu mad no no ogwo fun da na gba afa on enye ku di ogwo ayo na na mada choho ni munu geti aka ni hojo na mmadu bukwa ukwa ofia ayo bai hogu na da pia pa
1: ezuku
0: na itoy jumadu we gwaabu no yele kwa o ma muna nkwa ni ama ma mmadu kwa ukwa ukwa na da pia pa no we ndidi be na kwa aka hoto ima ihe jobu kemaka ndi ajo dibia ade nwo ndi ahu sina chomi pa jo dibia no welu nke ezigbo we che ni ru
1: cho ni ru onemezi
0: igazi onyozi se no we je ku onyi dota no na agwo no na no ye melege ihe cho no ya no ye nwo ogwule na nwo onya na ma an omu na enye kai so ogwule no boda oye ku oku ye boda chupa oku boda mesi yike nwo bezo zozo we na emi
1: mana mgbogbo ka efe ndị obodo na-eme ajọ dibia ma onye achọpụta na ọ na-egbu mmadụ maọbụ
0: ọngwụrụ onye awa ọnwụọ ọna ọjọọ ahụ na amụsie ike okwuo n'ọkwa onye dịta onye nyem onye nyem ihe na-eme m n'ọkwa onye dịta ka ndị ebi ete ọjị ọna ọkwa na-eku m afọ a na ama aka ama nwụọ sikwa jụọ ọka afọ ihe mme ya ọtụpụ okwu a mgbe ọ dị ndụ onwuzia ụmụ ya ebilite si na n'ọgwara anyị n'ọnwa ọkafọ nwokafọ nke ru dibia ekpebie n'ọgwugwu nna anyị n'ọnwa akpọ ụmụnna kpọọ ụmụnne kpọọ ndị obodo ekpegide kpepụọ ya maka ayaebu ụzọ kwuo ya na ụmụnne kwuo ya na ụmụnna kwuo ya na ndị ogbe ekpesi ya na nke ogbe agbagoo na afịa afọ ụmụ oji niile n'okwu azụ afịa ọ bụ n'ezi ụlọ ya jee na eke mmadụ niile apụta ebe mgbe ha adị enwe n'igwe nọ asị onye a bịa nọ si esi kwalụ ogene bịa gwa ihu nne nọ na ihe anyị na-ekwu bụ nọọ onye a gbuo nna anyị ndị obodo ajụkwazi ya ajụgide ajụcha ya ajụghasịa ya nene okwu ihu na azụ akachigwa ekpegide ekpepụ ya ji ebi ya aṅụ iyi maka na ndị si n'ọnya gburu ihe ọnwụghị onye anụ ya mgbe ahụ ihe ndị ejebuli eyi niile dị ọjọọ na mgbamgba afọ si abịa ṅụọ mgbe ahụ nke kwuo na ya ma ṅụ iyi n'ọmụwaonyeunumenmebere n'ọmụwa onye gburi maka na ọmụgo na ṅụọ iyi a oke onye che maka onwe ya ọ bụrụ ịṅụta ọlụ ụmụ ya niile eyi alụsi ya dị na bie ma ọ ṅụsigodo ụfọdụ adị biozi ọ na-eche maka ọdịmma ụmụ ya na ezinụlọ ya onye ekwe nwenya ya iyi okwupụta eziokwu ihe obodo emezio achụpụ ya akwapụta nwapụ ya si akpọ n'ụwa ọ na-eme ihe iyi na achọzi ịfụgo ọkpaghị na n'ime obodo anyị ya si obodo apụala anyị agbarịa ụmụ nwampị chụpụ onye anọ ebe ahụ nwụọ n'ebe ọ bụla o jebe gbọrụ ma nwunye gbọrụ agbụrụ nwunye ọbara ga na achọghị ara anyị ọnya mmemme na ogwufe ilu obodo ụfọdụ fụ ndị si obodo ọzọ bịabila ebe ahụ
1: ebebuzela
0: mgbe obodo ahụ ọgwufe abụzela ofu ogbe n'ime obodo afọ ụdị afọ a nke a na-ata onye

0: onye nweta nọ na-agwọ ụdị ọgwụ nnukwu ada akwado ajọ ọgwụ.
1: Kekwanụ maka ndị nke a eze nwaanyị eze nwoke ndị ha na-eje achụba aja na mmiri emegasị ha bụ dibia ka ụdị nke ha na-eme
0: n'oge gbe nkwa ha enwere ndị ụmụ anyị na-enyekwa ọgwụ maka agwụ na-ama ama enwe agwụ nwoke nwa agwụ nwaanyị agwụ ọnwa onye abụ ọrụ na ọ bụ nnukwu ajọ dibia otu anyị nsị ajọ dibia ụkwa ndị na-agwụ ajọ ọgwụ na ọ dịbịa ka aka ndị aka nwa ya nwaanyị o nke nene ụmụ ya niile ndị nwoke nwa nke ya-eme nwe dị n'ọgwụ a ọma nke nwaanyị njije olije dị olu obe di ahụ ọ bụ dibia na-enyekwa ọgwụ ma nke na-enye ụdị nke ọ na-enye naa na ọ dị n'ogwu ihe na-ekwusi kịta bụ aghara kịtị nye otu o si ewuzi kịta onye nọkọta ọjọ ma onye nọkọta ọjọ nke ahụzi nke ha na ha na-eti ezi na ọgbọlọvụ nke na-ekwu nke mgbe gbuo
1: na-abụ
0: na nke agba ọfụ anụwa ọpụta na ọ bụ ya esikọzi na ndị ọ mara ama n'ime agba ọfụ nkwa ndị ọ mara ama
1: n'ụmụnwaanyị
0: idukwa ofu enwere ndị na-arụ na mmiri ndị na-arụ n'ukwu isi na ụmụ nwanyị n'ukwu isi abịa agwụ ya dị ogodo oge gbuo ụmụ nwanyị anụ na-eto na-apụrọ dị dibịa na fafa na-enwe okwu ebe ọ na-anọ alọchi ọgbụchi na-emebie oge ụmụ nwanyị ga nwoke na-alọ mmụọ ụmụnwaanyị a na-alọ chi ịlọ chi ụmụnwaanyị na-enwe ya ha na-enwe okwu ma na-enwe okwu nke ụmụnwaanyị ironya ọha na-adị ebe ahụ ogidezi adị a ite ekpuchite ihu naanyị na nke ụmụnwaanyị nke ụmụnwoke ụzọ alụsị na ọkpesị na ọfọ na-adị na ebe ha na-alọ mmụọ n'ime bie ya bụ na enwere ndị dibịa ụmụnwaanyị nwee nke ụmụnwoke
1: n'oge ikpeazụ na ndị dibịa enwe nke na-ewu mana ama m na ịga adịrọ nụ mgbe gboo ife a na-akpọ ọgwụ ego okenye ọ na-emebi ife otegoli ka agwọ ọgwụ ego ịbịakwuo ofu ndị dibịa ndị ọgbalọfụ a na-anọgasị mana onye nwudoro soshal midia na ịntanetị na ife ndị ọzọ a na-asị gị ichi ibute ike ịbịa ka agwọ ọlụ gị meelụ gị nke a inyechi gị nke nwa emeela ọgwụ ego a ka efe inwe ikwu gbasara ya
0: nke mbụ na ọgwụ ego a otokoube
1: otegoube
0: owusigbukwa delu ebe 1980s akụgo akwụkwọ ọgwụ ego a na ọrụ ọgwụ ego onye ọgwụ ego emesịrị ọdelu emesịkwa n'oge nke a ga-ebidokwa ọzọ mgbe ebidozi ịnwezi ndị dibịa ndara ọgbara ọfụ a na-arụ ọgụ ụfọdụ efu onye okorobịa dị afọ iri ịbụọ ma afọ iri ịbụọ na ịtọ ogbue mmadụ a sị na asị eweta ka ewere ngwa ọrụ ya ọgụ ụfọdụ ndị oyibo enwudo ọnya ahụ nwudie ka ọ na-ebe o gburu onye ọ bụ maọbụ ka o bụ isi aga ndị obi mmadụ ọ wee na-aga sị na ọnwa onye si ya wetara ya ka ewee
1: ọgwụ
0: ya ajụzi bụ ọgwụ ahụ na ele ihe na-esue ihe na-eso nyawụ ọgwụ ọ bụrụ na ele onye ọbụla anyị na onye ọbụla ịlụzie n'ebe a na-agwọzi ya ịfụ na ọnwa ihe ndị ọzọ na-abacha n'ime
1: a na-emekwa
0: ọgwụ ndị ya ha ọgwụchaa nata o gbugo nne ya ma o gbuo enyi ya ma ọ gbuo onye ogbu ya ọ ya nweta ihe ọ
1: chọrọ
0: o nwere nke mere ofu oge n'ofu obodo onye ọzọ ya wụtara ya nwa mkpumkpu azụ nwaanyị wee debe nwa ya n'ebe ọ na-alụ ọrụ ugbo ndị a gbalụ ọsọ bịa were nwa bubili isie wee tụpụ okpokoro arụ ya wee wuli isie wee jee ebe ha na-eje n'ofu obodo ma achọghọ ịkpa afa wee ruo onye ọ bụ na onye dibịa si na onye n'uta bụ anyalị na ma achọghọ anyalị n'onye ojii ka ha ịchọ fa wee si ya na ị ga-enye anyị ego anyị osiere lụhụ okwu ebe si wee nwudo onye nke ahụ
1: na ye megini
0: na ni ye nya ye go ni si aje da ni go ha ino na
1: na
0: na ya go anyare na ya taka ofi go isi aita ni ye nya ye go ai ha se rezi oku e ba ka anu we ngude ha na bu na
1: ma fa bu gi si ma da
0: e bu tugo no nya egbu nu bu mo taka egbu ihe so kan ni ha men bu no nwe onya egbu ya ya ma fe
1: ni ma na nwu
0: o ye megini o ye su o nwa bele nwa egbu onye lapata ha moko ebe si eji isi eje ukobodo te ezgo taka abu odun oke kide ba no emie o ma loni a we make dey we ma make dey we
1: mo tipo
0: onye egbule egbugo ni anu abu na aya ma ngwa mi ki se se no gwe go nele moko no no abu no nele o ma ni if of dey ji if of here ma bu na ihe o na eji mmadu we eme ogwo o na eji mmadu we eme ma ma da abro belife
1: ma da
0: isi ma da abro belife awo godo na na ne me sia o de kole e me sia if no man yagi fi cho mba ibi dey taka nonu o kwa na ni han o ya kan tara afu ni na o ya kan ji ji maka we gbo mbu anya ini anya ndi na se na ase se ha gbolo ogwo ego na o ge gbo afu na o ge afu ile to ga aga mo e me sia fa na da na na me sia na na no dey go acha hanwen hanwen here ndo habe
1: ya sakuba
0: ndo habe akuse ofuma abe na ga sakuse nku ezinu uno abu na si agu na ga go nga faza na nga faza
1: ti risi madu
0: ndo le ho no ma no le ho ga ye tita isi age de ke ki mutazia ehito obulu de ge ikari mota da oni gbasin borike ki ye mota kwa ba ye so di ha ye ha buru kwa ne ya me nya mi anwa o nya me no dewu oto oto ese ekwe oto tun ma dije ya acha otago nego ogogo enwe yi so nya me no dey usike
1: ese
0: o nya no dey usike you know dey dey cha ya pata oto din dog na ebi ni ho ina me abango se no nya muta iho cho mboje ya
1: okene tupo aya piachi ebiko amorom o nka na akpo ibobo okite odibumbo mgbe nwa pempere o na-ewu mgbe a
0: ife dị mgbe bụ awele
1: awele
0: awele bụ nke a emesịa onye ahụ aga iji owu ya ọfụma otu ha si kweta na ka ọrịa ahụ ezigbo akara aka ọ bụ na akara aka ya dọrọ mma ka edegharịa ya ka aha degharịa ya ha na-akpụ ya awele mana nke oke ite azị ndị gboo nwere ife a na-akpọ oke ite mana ọ bụrụ oke ite nke eji enwe ego maka ego adịrọ n'oge bụ ihe ndị gboo na-akpọ oke ite ahụ ihe ha ji eme odogwu ngwụkwọsi ya dewe na bie ihe ekpu ngwunye na nkịta na abụ ma ịbịabịabịa bụrụ ewu ihe bụrụ ewu pụ ahụ emune nata gị ihe abịa bie mee ihe dị aṅa ọ bụ na okite okite ahụ ihe ọ pụta iji akpọ okeke okite na ọdị adọrọ n'imie oye wudomundo ori oye nụ ka nke nwụ ya jee ije nata na-enweghị nsogbu ọbụla oye nụ ka nwụ ya jeli ije dị nwa nwa na-achọghị nwa achọ ihe ị na-ahụ ihe na-anọ n'ime okite ma nke kịta ya bụ ya weze ya nke na-eji enweta ego
1: mgbe
0: ahụ ha na-ekwu ya n'oge gboo ego ha dịrị ha dị ndụgbo na enwe ọdị na-ego cha cha
1: n'ihe
0: ha na-enwebe ewu na ji na ọkụkọ na ha ji ebi ndụ ha n'ime ọgwụ ebe ha na-ebi ma ha nwere oke ite n'oge gboo ha mana nke a bụzi ndị kịta agbazigi ka ọ lụọla ihe ọzọ mana ọ bụrụ ihe ndịgbo obodo uche
1: na-abịrị ndị okere a na-ekere n'ụzọpụlụ iche oge ahịa ọgwụgwọ
0: ọgwụgwọ
1: okegbeelu ị na-akọwa nke bụ eziokwu ụmụnne m onye ọbụla fie ise a na-abọ n'anya okenye bụ ụzọkwu maka ịgba ndụ agbananụ ndụ biko nụ nne na nna gwanụ na ụmụaka unu si agbana ndụ a biko maka ọ na-ayasaba ihe nye ka okenye kwu kịta na ọ bụrụ na na-ejikọrọ ọnụ wee bịa kwekọrịta ka emebie n'ọkwa n'aka chukwu ka ọ dịzi ifrọfụ na ọfịa gbagwa arụ biko onye ọbụla onye agbana nke ịbụọ ụmụ ajọ ọgwụ niile a na-ewu kịta ogwu ego na-ewu oke ite na-ewu ha na-ekerekwa na mbra steeti gọvanmentị okenye maka ịma na prọfesọ Chukwuma Charles Oludo na ọchịchị a ka abịa ghọtarụ itu kita nomu yeni na otari owe machie ye mekuzi akuluba ufodu ndi na agwo kita nomu yenda oga yi ni be fodu ni me fa no na nga kita ifugies nya ifo ibe na lanya
0: ibe na
1: nya fa otari ya
0: ibe ndo che fa na ka yi afu ye ka dia ya ima na aku na afu
1: ezi
0: ko no nta an nta ta ka leze na ezi agwa anu manu
1: ezi
0: na we fa hafu ya onyo chifu mondo chifu we la chugali ndo na chugali o we hafu aya afu aya afu aya afu
1: eh ibu go bu ko eh mundo kero kaje na la body chiche akwụkwọ inu igbo dị n'oyibo dị n'igbo echekwazi ahịa ese nke ọkpọrọ akọ na uche ma akọ na uche nke dị n'efele okwu nke dị na cd nke ọkpọrọ ntị na rarie nwere agba nke mbụ na agba nke ịbụa ma nke dị n'ejije nke ị ga na-ekili ka fim dị na dvd nwere agba nke mbụ na agba nke ịbụa ma akwụkwọ nke ọ debelụ inu igbo ọkpọrọ mmanụ eji eri okwu ma efele okwu sie ma akwụkwọ akụkọ ifo nke ọkpọrọ mgbe agaba nye na akwụkwọ history maka ndị secondary ma nke nnukwu ma nke obele ma nke ndị primary ọ kpọrọ primary history ọ bụ na ịchọ akwụkwọ okenye niile ma ọ bụ ife ọ bụ na ịchọ n'aka okenye ma ọ bụ na ịchọ izikali ya inu ma ọ bụ ife ọ ga-akọwalụ gị ma ọ ka ọ ga-esinyalụ gị aka bee niile n'igwe ma ozigalụ ozi sms na 090-26-37-99-66 maọbụ 070-41-32-83-19 so ikpezi ala okenye na webụsaịtị ya www.igboproverbs.com maọbụ na tiktok at Father Okenye Onwudufo at Father Okenye Onwudufo and Edeki Onu Facebook page ebu Igbo Proverbs Igbo Proverbs Okwe Okenye
0: oh yawa
1: I'm going to go to the house.
2: Kava kpalisi si alnya vun kata